m komanse pran la 7h30. 7h30 m komanse pran l pase ke telman tèt mwen pa sou sa. E pi m di non, m ap pran komande maton jodia pase ke e fòk fòk mal nan piye bon Diyo, se bon Diyo pou mal prezante tout bagay ke m gen. Oh, pasteur, lè mwen monte nan priye komande maton.